0: En balamon, furubi awye kabos ratal mustakim tati abri jaguru fe. Anda be la sintu ko le mabi. Tugan ye muye. Mogo mi be bota dugura ka taga na fo ni yoro dugu ba kono. Olu le be wele ko tugan de. Aiwa. Anda kor fo be la sisunguru flama. Awa ni sami. Olu be na taga dugu ba kono. Ko be na min soro yi. Ani o taga man tugo be na kamiye. Abe na ole lame. Bin ye sunguru doye. Ale ka tugan ke. Asekora ni mana oni fani jama ye. Awa ni sali be na gbarara ka baro ka.
1: Je sali ko fara bi de.
2: Je nanga fa no ku ka ba. Ante na yere bal ka ko bi de.
1: Ah, jo me ka yere ma juge ni nyemere nte.
2: Ame ko bi fo ka lan kan kula yere li.
1: He. Fle sali.
2: Mono.
1: Ni nyebe mo dora yi. Abi na fo koro bindulo.
2: Hai. Ale lo ke. Ima ya ka bonjo mna na yemene mene na wa.
1: Aha. Ale lo. Fa no ba ba koro bi de. Mo sita fa ni man sha ka ta boni dugun kono.
2: Awa ante kene fuya.
1: Oh.
2: Ata fa ni fan. Fan site de. Wal ma chete barala.
1: Hmm.
2: Binu ta fa ni be waxi ani anglais dro.
1: Hmm.
2: Iwa ka ta ka di.
1: Ata ka di de.
2: Fo ka teni.
1: Ne ko sali.
2: Mhm.
1: Tu anta an be so ka ke ko nyara mai de.
2: Awa.
1: Hein?
2: Ko nyuma yere lo. Ibi si ke. Ite na fan si nyuma yere so ro ka do.
1: A fo de. Jo
2: ka fo waxi wal ma anglais.
1: Tana.
2: Ni do ka ta du ba kono.
1: Oh.
2: Hein?
1: Aha.
2: Ibi na ni fan kesule. Minao. Ota te se ka fo.
1: Amena baroke okora ni binuye. Ibena soro fencha mawe tuwa tara au mami long abeno fwanye.
2: Hai. Tuwa tara ndea.
1: Ambe be tara.
2: Lara kote o.
1: Hai.
2: Ni binu sera kata o. Mugo sa mfana te sika tara.
1: Ni ame tara de.
2: Hmm.
1: Jaka bita fanko mbina aja ereli.
2: Fwante.
1: Enteria. Mwa wakana kwanye kayoro nyena mauta.
2: Ya kumafole. Enteria.
1: Mhm.
0: Awa nisa lika fwa chuko mina. Otili ara katiki kora. Ot ma mi ra chogo mina cho utara sorote. Ku binulo. Aiwa ni wakati ra auto fano okora obena baroka.
2: Koro binu iniko.
1: Ili so ma binu.
3: Nse aka kene wa.
1: Nse
3: aso mo odo.
1: Wa kene.
3: Anda na fani ko wa.
1: Aha. Ele do so la de koro binu.
3: Aha. Fanoko kacha foka teme. Mawara te ka ne deme ol ko son so lati.
2: Ne ko ko robi ni ni. Ele ke nta fani ni ni be yo.
3: Nke le nta le ke. Ibi mi ko ne njontali. A be rate ni o. Da be ke se ko no lu ko no yi.
1: Ha?
3: Mhm.
2: Awa. Ima lo ka de tagadi.
1: A tagadi de.
2: Ye.
1: Hey.
2: Ibe.
1: Ibe.
2: Hmm.
1: Ko da be ke su a ibi. Ot na la obi nu.
2: Mhm.
1: Obe barake de un sarala duba ko no jori jori le karola.
3: Iro bete kili nyu. Iro dola keme luru. Iro dola la waga flani keme luru. Iro dola la fanani waga nani.
2: Ye, awa.
1: Anam.
2: Moko kile waga nani kalu lawa. Ute arigine ka ba?
1: Koka tena.
2: Ye.
1: Binu.
3: Nam.
1: Waga nani si iro ma tan tla obe ben jodle ma.
3: Obe ben. Waga bi nani. Ani waga segi memiri.
1: Ah, ibe.
2: Aha. Awa.
1: Nam.
2: Alblari.
1: Aha.
2: Anda du seneke la ba.
1: Aha.
2: Yela ale bo wa nyona sura la sma kono wa.
1: Fio sali. Ala ta kasa yere me.
3: Mhm. Dironte de. Para de mi otim na kadike. Olu be to bara la, ka to ka jago de nen ke o yere oyi. Mo ko chama be du ba kono chogo mina. Ibe fe on fe fe la besa. O chogo la, do e pare ta sorota.
2: Binu, kuma kainte.
1: Imero kadi.
2: Foka teme. Ani ma foi fara kanke. Afam na kaba. Moko beta duwa kono chumna. Ibo lo fanye sisa. Sabu ne kanta tu kanta la tie kaba. Foi ta sa.
3: Nyalo ne ka kuma ka obo aja kande. Ute.
1: Binu, iga mi foti de. Nya kera che yo koni. Ne ma anu to kuma ya to koni.
2: Awa ya kuma fo de. Kama to kuma ya.
3: Eh, tianlo. Ni mo nga tu kanta ka dialo. Iba yo komi we to sokono ko olu te foi kalama
2: nga
3: yere ko si balade
1: hmm yere ko si si fa juma de
3: hmm duba kono ke fin chama lebe ni mai yere ko si kai nya si ta bara ma ke iga tu anta be nya mi bolo san ni ko si ni wari ni fani ani mino ye sokono ini maria le bekosegi o le koson le ko yere kolosi bala
2: binu nam pinche tala somna o nga otin tala tresa
3: aywa anga baro chama ke kaban sisa ayanya si fa noroma le otete e bena ganga ante
1: o eche ay to fan pura katuga miri tuwa tagama
0: sunguru ne nuko kabaro ke te kora sali ka tuwa ntaka ta bisura cha bisura domnu ko abena kuma banga baga ofa okora afacha e vie ko itai adam so ina lima adama ya balman do
4: adam edena dumunu ko ya
5: baba ne boto le fa buguri nu ta sa bosu ko yorola si san koni yora ka fsa ne fe placite e tugu
3: mo ta zana ta fote ni wa koni ka mi si bla ko a estima don don ka ki se bo ko ika na da siri
5: na ni mo ta kara e de me ka sa bosu ko ni ma so do jen ka dama si en wore ba bosu ko ikle na
4: ne ko o ka sa ka jume de fakade
5: o ta sa ka jigi bele bele mi kan si tu fin bete ne ale le panana fo be nyini ka sa
4: a ko wa de kan ti ka bosu wa
5: jo baba ale lo
3: o kon ka fi sa san ka to ina jufa
6: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Sisi yang kanyi nefona fe.
2: Baba barka. Na barka.
6: Alaka nema.
3: Alaka sumai kono.
2: Amina. Baba. Aya keto. Net mafe ka kodo li fawye.
6: Ukadewa.
2: Ama juya.
6: Aywa. Na alima.
3: Nam.
6: Adama.
5: Nam baba.
6: Aye gereya.
3: Aywa. Kora goita.
6: Nam.
3: Komu kole beyi.
6: Ide musoko aba fe ka kuma anfe.
3: Ka kuma anfe. Sali,
2: na ma.
3: Mune we tugu.
2: Na,
3: na.
2: Juguma de. Net ma fe ka ta tugana.
3: Mu?
6: Mu? Ko e ba fe ka ta tungala wa.
2: Ha, baba.
6: Munde ga umiria do ikuna ere.
2: Baba. Anta gba be se ka kabini worula. Ame baraka la furula sambe. Ngante bora ye la kasoro. Ne tara tugana. Ne be se ka fe nsoro. Ani ka nyanta gba ma.
6: Na alima.
3: Nam.
6: Ima kuma me.
3: Ah, Adama.
5: Na mama.
3: Kuma teniye.
5: Ah, ni kon mi miri ko kunyimali. Sani sali yetu ya u. Lundo amam ne kafuru. Ando yetu usike kili na u. Na takala yara kadoni soro. Nebe miri ubifisa ya mbema.
4: Tungwa taate kujugu ye nga. Afaratika bonde.
3: Chanlo de. Sunguru mno bebe takala tuka nanti. Kubele tina nani fenyo oboro de. Eh, doa taweke maru ya ye. Do fana maru a ko jugu fe ko te siga sigo fa sura tuguni ko no ma tete
5: ah ne be miri ni mo ma farati ku ati siga fen soro bide binu te niwa alu ya fla fen ti yala tugumna ni ale nyoko ban ta gbala wi en beton male
3: ne ko sari
2: nama
3: ele be siga dugu ba ko no bara nyewa
2: na mi si
3: ha inya kana bo fu fe fu ita bara dama ele bo nye
2: na mi si
3: aywa
4: mo bena aga garsega tewa ni saliko abina ta tungola ka warinyin ande sega bali ali ni anso nawo amma songo abina ta sunguru ne kamlende wode ke rabiwa obe boli sufe kata soma dafe abe buluga fonola ni sali yere sarala anna aka ambunyale o chokola basite nefe aye jega duwa de do aye sali
2: Nam baba.
4: Alaka yi nyumando.
2: Amina.
4: Alaka bara nyumandi ima.
2: Amina baba.
4: Nebe minfo iye.
2: Mhm.
4: Ebe iye ra kolosi kamlendonla.
2: Nyame baba.
4: Eba don ima minana ka ban. Mhm. Anye iga woro nyimi ga ban. Ebe jija ga iye ra mina.
2: Nyame baba.
3: Aywa. Ina fanta mo do be duguba kone ka ban. Abe se ka jiga le fe ke badi.
2: Na,
3: nam.
2: Atoro be di. Anye awe king malila.
3: Changapsa. Ne kon masoro ka ta kin kilin lo nga momilo be mo gojigi yorom nate ni ka ko nyini ngai alon bede ni ka foka ban ko le kalfa tabso bata mo gole dron o be sin ka yoro irela
2: ni olo kanu
0: akarate dugu gbera sali bana ta so kono bara ora minge akadara nyu abeta ra kono dara
2: O Oye sho ye wa sho truma jarala kauka sho sho truma Oye sho ye wa sho truma kulbala kauka sho sho truma Oye sho ye wa sho truma jarala kauka sho sho truma
1: Abedi ini son kadi so madame nade
2: Oka teme
1: Igi tro kula le mewa
2: Eh ele mo lowa
1: Aye la manaka ke juma le sisa
2: Ah Ntoko kula eko duba kono barakela
1: Ha Eh sali Koni mataka tuwa taka kuma nefuita mogo yede.
2: Eh, sura yere nga fo ye. Ye.
1: Ye. Ye. Osona.
2: Ay. Alno tu maso, ne tu ne buri kata.
1: Ha?
2: Lomi adon yenge natun.
1: Hmm.
2: Lomuru fere bi.
1: Ha?
2: Lomuru fere bi. Awa, lomuru fere bi.
1: He?
2: Obe banasa. Kata foro la.
1: Eh.
2: Kata foro la sali. Kata foro la.
1: Obe banasa. Ah, ojala yere li. Osona minke, ole koson ibe nufora o.
2: Eh, mam so ere ko anta mo de du ba ko ni. Ko me se ka di ale fe. Ko le se ka bara ni ga di en.
1: Hmm. Oye le ta ko no ga ni e. De ko le ki bla don ni la ra so ma da jona na te. Ne ko ma se ka kuma mam so fe folo.
2: Ali bia.
1: Wallahi, ne ma la ra ni o bi na so ka ne bla ga ta ga du ba ko no. Sa bu mo te ka bara ka yi.
2: Ni o ma so e bur ka ta so fe ke. Be to li ke la.
1: Ko
2: ni. Ni ta la fin so ro du ba ko no yo. Ni be no lu de me na yi.
1: Mhm.
2: Ai.
1: Hi. Chalo. Nga ma se burima nyala sona biula fe nebe na kuma ofe
2: ijija ka fo yede nota nebe taki toy
1: savari mkono mina ijija ka kuma ofe biula na
2: ele bitaka tum na suma suma nto mandini
0: awa na te mso sali bora kolondara kuma leka ula fe awa bena ja gbele ka gbele banga ba ora ka kuma ofe tu gankora burula ya fa cheye bata ya bamsu
1: Baba ni ma, ai sabari. Ne ba fe ka kuma au fe.
7: Ka kuma au fe wa?
1: Oh baba.
7: Kono imata ko do de nyami de, awa.
1: Ma fo nyami baba.
7: Alo bi sunguru de otem me ka mo to kwache.
8: Aka amele ku mina. Ite sabari ai o me follow abrulai. Ai.
7: Ah, ne jodo de. Ne ta fe ne to ko do ko no ndo la ni dugu kono.
1: Baba ko no ron tere.
8: Mi be, awa afan ye.
1: Na, ne ba fe ka taka tunga na li.
8: Mu awa iko di e ba fa ta du ba kono wa
1: o ma ni ne tala sanji kere dama barakei am be be se ka ta nya ke
8: e be ta ka ne mu so koroba ku sigi je kelento so kono bara ni furu bara la wa hawa
1: ma ni ne tala barake ka na furu soro ngole bi na am be bo si sege buru
7: ayo lote de hawa be mu mana mana ka ni forati ko ali be tami
8: ah kuma ye ni de ako a be ta ka du ba kono ka na furu nyini de
7: ko alibita na fulo nyini kana jonti kile bosi segeboro
1: a baba nine kana fulo soro alu nyene ko nebe na nyina alu koliwa
7: done ka foye ko anube bosi ba de nyina yerela
1: a baba
7: ha
1: ngo bebe faka ta nyele ke nine tara barake duba kono kana fulo soro ngo ye anta gba nye feta leke
7: e pi e bla ko muson be kuma sama newa ha ijita yorosi ama bawa kaneto ya mo site na fo ne burla so ko ba mako ne kan dem so blagata joya la duguba kono kana dum dinema he ateke nefe ikame ateke nefe bi ateke sini ale wulka bone koro tem ka bone nye e blakro muson fle ko vita war nyine ka jombo si segala
1: e maite sawal ka bateri ay son
8: ene era na ne linyi ta biye era masa
7: nko tem ka bone sitan sane ne goyen ta ka seima
8: jona ga ni tu kan ta ka mire li do yiku na ire ha Oti ga ko juhu ne kada Ni hawa ta da jene be na ndeme Ah awa akon ma be ne fana ma
0: Olon du sa gwe ola fe Sunguru ni kambelo betulon kara sarabaka Awa be na be ni sali yo yorara Ka oto balora binu na boka
2: Awa,
1: nam.
2: Isa kan ta ko nya fo ita mo yi surawa.
1: Eh, sali. Dere malo mina ko nke chumna.
2: Ha?
1: Mhm.
2: I malo mina ke chumna wa.
1: Mhm.
2: Otu mana maso ni wa.
1: Ne fa chere ka ne gbeni gbeni isufe.
2: Ha? Kaso be ma.
1: Eh. Kale din site ta la junya ke kana domini di alema.
2: Eh. Ah, ale fa na ko juya de.
8: Alo mo fa lon me abi mu ko le fo len.
2: Eh, korobindu.
1: Mhm.
2: Ina ko nya na yere li.
8: Eh, otu mana mu le be.
2: Ai. Amo lu na ta baro kire ni ka.
8: Alu yere koni
3: jada dungan ta ko nba sebela de
2: eh ele nyana ko turun wa binu ne kon ta bla da kin nakaba awa ta mo lu murutila
3: eh kamuruti wa
1: ne fa te murutila ka ban pe ko ne te ta yoro si
3: awa
1: nam
3: ot na imangene le wa
1: he on fa te kan ti sura
3: ha
1: kasila fo ka mura bla na
3: eh
1: ko muna on ko me ta tuana
3: eh
1: o doron kama
2: ni do ka wa sura bena ja ulule
3: Ala nokoya ke.
2: O fatia no banso fasonde ma de kuyi ba o munete.
3: Ah, awa.
1: Nam.
3: A bebele le masisanke. Ni ka yebe so mo ka mine ka toyan. Ibe toyan. Ni pa ka yebe de okatara o bebele le ma. A ka ke chogo chogo. Ile le tena ke mo fola ye ka buri ka ta tungana.
1: A do bena gbele ya sa. Ne bena se ka ta bara ke chogo di. Ni ne ta mo ma jena ye.
2: Kai. O le bala wa. I ka ngalo ki tara bara ke lule. Ay.
1: Aywa, abina fere kake ole. Neko sali. Yala nebe se kataka jigini yeita mogo feywa.
2: Ah, awa. Osira dari mawa. Ambe ebo dukena. Ambe te balmon liwa. Nebe encha kalufa tasuba. Atuna baka anlaji atasu.
3: Nyo lelo. Taka bina ke lo njimasa.
2: Ah, neko nife. Nyabe se kake tere damana. Abina fisa. Hey,
1: mibina kala akbeleme nife. Oyo mombri sara kole korobindu
3: nam
1: yala ebe se ka juru donela wa ni ne sere ka barake kalu folom na ne bina chima sabari
3: ote basie andu ke le moro kan ka nyongo deme me ya wal dima ika mewa
1: eh ini che binu ala ka isara
3: amina
1: ka chama blano na
3: amina
2: eh awa amafu ya takaro de
1: che ngalonke Nere li mafoko ni ntara barake kalu folom na mina blaka na jama wa.
3: Aka ole foke sali. Awa, omase foli jama mawa.
2: Aywa, ame ataka blasu nye sufe. Siwi luta dube fam nake. Ame na nyon soro yorola. Ame na mamri ta ili. Uwe na nita ndekasu kankataka. Awa.
1: Nam.
2: Ina fo elebe dugula. Ibe na takama katan soro yi. Sabari. Kana tuyen lo ilade.
1: Eh. Ibe na tan soro yi sali.
3: En tout cas, neta duo bari. Nga me mi foye ka geleya. O le ko aye janto ayere la. Aka mewa.
1: Aka me.
3: Aye blaka ka fin soro. Ka ta so mo kun krota. Aka meke.
1: Aka me.
3: Ka na maria blana de.
2: Aka me.
1: Inche.
3: Ala ya nyumando.
2: Amina.
3: Ala ya lakisi.
2: Amina.
3: Na manyo ye. Amina ke londo.
1: Inche wala.
2: Inche.
1: Nin sele kalu from na droning a blaka dro mi awa chima.
3: Te basie ne le makoroto. Makoroto
0: Taralon so komanda fe awa tarani ata dugu taramuna ya buru furura baraban ko atuna banga bauma akasara ura ta kataka bosi dugu ta dugura bulani pata ka yoro ini ka dese awa ni sale ka mobru ta kataka o ka teresa ba kasara ka soro ka se dugu ba kono aywa ayo flin
2: Awa, iti na metani ya sugu ya iwa. Ibe fly kate bebe na loko ambara busi kono, oye mune.
1: Ah, sali nito isa, ifana ma boy role ila.
2: Hey, nika kedon, ibe tayoro ya titambe nchata, ika mea.
1: Fle, abu ya temeron kane, chen mafoko ya isratike ya nea. Aka chem nini ngani.
2: Sabasa, aku nyafe. Oh, yanu.
1: Ah.
2: Amina isratike.
1: Ile re mafiro mani ya. Hey, sali, mumiri kashare, ii, elo don, newe israna.
2: Mumiri chamaba mena teme tumajumali. Ilo. Ni wule man temena dron ame burka teme iga mea
1: mogo to be temena chugum nake anyo fle en tugu nunu ko
0: abusi kono fen no tumena aka wusu ye sisa
2: eh awa imaya atumena antante gbansa ha
1: ando temena ka bon he
2: kun jabe tsari
1: yala yantewa
2: kun jare tgen te se ka kuma
1: wale nere sana na de Chen tu mena afora te gbansa nem yero bula kana o. Ha, atu mena gbele ya de.
2: Abisi ka ke yayi. Ai ninga like.
1: Aha.
2: Oko ninga like ate frio. Kokoko.
9: Don lebe dala yi.
2: Anu lu.
9: Alu go joni.
2: Sabar ka dare. Ai lu na ole.
9: Lu na wa.
2: Ah.
9: Ai do. A danse.
2: Se. Baba bina aketo. Ame mo do le nina.
9: Atoko edi.
2: Atoko ko kalfa tapsoba.
9: Kalfa tapsoba wa. alu bora dugu jumele la
2: an bora kolongala dugu kolomba marala
9: alu e jon ta de onle
2: ne faje to ko fadal ko ita mam se to ko nali matab suba
9: eledo
1: ne faje to ko burulai sukoba ne bam so to ko bata kam sugo awa
9: ah abe moro minini na nelo
2: alanche
1: alakainsa
2: alakainde ana na be amati
1: wallahi
9: nele kalfa tapsobai ne kauta moro belon balmaulu
2: alanche wala
9: obena jide ama abe ko ka dominique ame soro ka dodi nyininga akame
2: akame baba
9: akana serantuguni ha abora taso anana taso
2: alanche
1: alancho alanche
10: Aywa, awa ni sali kura. Oka Dominique, sisa oja tikichai kalifa abena wonyi ni ngaona kuna dugubako no.
9: Ah, nede mso.
2: Nam, baba.
9: Adanse.
2: Nse.
9: Antama.
2: Nse.
9: Anisere.
2: Nse.
9: Somoko kakene.
2: Oka kakene.
9: Kon basi te ola ide.
2: Basi fu ite, baba.
9: Ah, aba umbaka kakene kosebe.
1: Trasi tora. Obebi fu.
9: Ah, komba. Aywa, ana na fenkele mina. Ayo fomba me.
2: Awa.
1: Nam.
2: Ima kumame.
1: Ma wiburu, sali.
2: Baba.
9: Nam.
2: Ma juguya.
9: Ala ankisi jugu mama.
2: Ana na barale nini. Ani ya bangi ba uwe sikela, foka teme. Doti bora la. Fodoli we farala kankataka. Loko son, ambora kana bara nini.
1: Ni ala farala nka, ni anga doni soro.
9: Kosebe.
1: Ame sika ataka noye, ka odeme.
2: Ina fo elemena duwa kono ya. Anta moko ko aina funyana. Kwe sabari ka nyama barakula.
9: Ah, ne do.
2: Nam baba.
9: Au nana ni akrimi. Akrimi mali. Nga ne ba onyininga. Yala au be seka duwa kono baranyawa.
2: Eh baba. Ila ira kalon kono mona baralila. Moko min sila ka furu barani su kono barakeo. Abe seka ken duwa kono baralawa.
1: Ah baba. Ani duba kono baraka gbela chukuchu. Amina munyu. Ansira nka ban. Amina kedi. Ngone burla ka bosoli. Nine mase ko ni fen lu kono. Eh, imalo bina ke maruya ni.
9: Ikodi? Ibolla ka bosowa.
1: Ah onde, ne ma fote. Ntu ma fe ka fole. Kombangi ba wajibi ara kam blakana. Sabu atunkaji oye ko nye to koro. Nga, ina fone trimso salit menana. Osona kone nanai.
9: Ah. O konde ni tumbolale itume choko isi san sisan
1: onde baba ni maburi
9: aywa o temina au nana kumina konyana malo barako mangele ali olona do nana barade ko fone ni barako lo koni o kano
2: awa anta arinya darotote
1: itije ka chokoro ba kuma tola be
9: nga fenda mandama be Mba fe ka ufaye.
2: Ami la mea baba.
9: Ama yo. Farati ka cha dugu bako no. Aka kan ka ayere kolosi kosebe.
1: Farati sugu ya jumande baba.
9: Asugu ka cha. Afolo. Oye ata patron mine chugoye. Njil kitabuko. Au baradeon. Aye au yere o majigi akuntigu ye. Ni ala nye sranye. Ka obunya. Okana kedron ni au kuntigu jusu kanyi. Al ni o ta konya ka gele ayo bonya
1: ala ka bu abena ben baba
9: aflana emiye oye jenye fe on leye fe nyuma ka chadu ba kono na ko abanya na fe on pesoro ah malo na abena soko ni warmi ya ta mo gofe ala ta kuma ban la som ko au kana dunia kanu au kana dunia kono fe on kanu dunia be terminale mo go be nye bo fe on fe fe O be fanan be temenale.
1: Baba Khalifa.
9: Nam.
1: Iko dunia be temenale wa. Abe temena ka taka mili.
9: Ele fache koroba mise ni soko ba taka ra mili.
1: Asara miyana de.
9: Asara ka taka yoro mina. Ambe be na taka yoro kele nela. Au nataka na bonya ka teme. Warko kana au kumine. Ka kefo au be ke chogo bele nini ye. Ka seka dosoro. Anna nana folo soroya. Londo ambe nataka katui.
1: Baba.
9: Nam.
1: Ika mi fote de. Ibe hakiri nyalama le dirama.
2: Ah baba. Ita kuma ka di yere li.
9: Me o la son femi na ka laba.
2: Mhm.
9: O ye che kole.
2: Astaghfirullah. Ala man kislauma.
9: Kana fote de duba kono kamelo saraman lo de. O be o yere masri chogolo. Ani war be doku. Toronte de ni au tara o fe. Abese ka gole ya soro.
2: Eh baba. Ama na che kola de. Ni anana na folo soro tumamina. Amina ta furuso.
9: Nema foka ona na che kole la. Kuma tewa. Nebe au la somnale. Ngil kitabuko. Kamelo beta nege jugu mufe. Oye ka oto ipeu. Mube matiki bato. Ni jisu kumbeni ye. Ye jeni oluwe ye katreni ya nyini. Ani lana ya. Ani kanu ya. Ani hera. Nebe okelen lefo au ye. Ayeto alako.
1: Baba.
9: Nam.
1: Ini cheita la dirila. Ama kobe ni kuma nyona unela ni wakatinda.
9: Aywa. Ni ala sona. Sine amena tarata barako fle.
2: Ah, baba iniche.
9: Ba.
1: Iniche baba.
9: Ba.
2: Iniche kusebe.
9: Ba.
0: Menkela o. Bitabe na loya. Na la sona. Loko kuna ta amena saleni awata kuto lame. Yala obena seka duguba kono bara nyawa. Akwa bena kemuye. Ina fo kalfa tabseba ka fo chukumina. Nige jugu chaman beyi, kambele unisunguru beta minfe. Nka alata kuma ba afon yeko. Kambele beseka atasra sani ya chudi. Ayetama kakanyani alata kuma yi. Amba fe au yetugu alata kuma kwa, au si utero bera. Ka alata barajisoro. Zaburu kitabu ko, mwako minisiginibe kora tanibata dogoyoro la, una lanfiase baya obetiki sumakoro. Aywa, kambele wakumwere ni wakati kelemi.